Asha, umwanditsi yitwa Hislop, yifashishije ibintu byasengwa i Babuloni n'i Roma. Yanditse ibi bikurikira agira ati: mu bihugu byo mu Burayi, aho ubutegetsi bw'ishengero ryaguye buteye imbere, ibiranga ugusenga umwami Uhoraho kandi atabonwa biri nk'ibyatsi manganijwe, mu gihe umubyeyi n'umwana wiwe aribo basigaye basengwa. Igice cya kabiri cy'ibyo yavuze nacyo ni ukuri nk'uko byari bimeze nyine no kuri Babuloni ya kera. Mu idini ry'abapagani, Abanyababuloni basonera bidasanzwe imana y'ingore n'umuhungu wayo. Bari bagereranyijwe n'igishushanyo cy'umubyeyi afise umwana wiwe mu biganza. Uko gusenga umubyeyi n'umwana wiwe byaturutse i Babuloni, byahavuye birandagata bikwira isi yose. Muri Egiputa, umubyeyi n'umuhungu wiwe barubahwa kandi bagasengwa mu izina rya Isis na Osiris. Kenshi uyu Osiris bamwita ngo ni Horus. Muri Roma y'abapagani yari Fortuna na Jupiter umuhungu. Mu Bugiriki yari Ceres mukuru, umubyeyi afise umwana wiwe ari ku ibere. Kandi no mu Bushinwa ho nyene i Tibet, hamwe no mu Buyapani, abamisiyoneri b'abajezuite baratangaye cyane basanze hariyo ikindi kigereranyo cya Bikira Mariya n'umwana wiwe bisonerwa kandi bigasengwa nk'uko byakogwa i Roma. Uwo muhungu nubwo yerekanwa nk'umwana ari mu biganza bya nyina wiwe, yaboneka ko yari akuze akomeye kandi bw'igihagararo, ateye igomwe kandi ahimbaye. Mu byanditswe byera bamwise Tamuzi, nkuko tubona muri Ezekiyeli igice 18 umurongo wa 14, uwo bariko bararirira. Ibi tubisanga mu gitabo cyanditswe na wa muntu yitwa Hislope, igitabo yise Les Deux Babylones, kuri page ya 14 na page ya 20 na page ya 21. Urero dusome muri Ezekiyeli igice 18 umurongo wa 12 gushikana kuwa 14, maze turabe namba aya majambo araba Isirayeli yo muri Bibiliya. Maze arahambarira ati: mwana w'umuntu, mbega urabonye iby'abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mwiza, umwe wese mu cyumba ciwe cyuzuye ibishushanyo? Kuko bavuga bati Uhoraho ntatubona. Kandi arahambarira ati: uhava wongera kubona ibindi by'ubugesera bakora. Maze aranjana ashikana ku rugi umuryango w'inzu y'Uhoraho mu ruhande rw'iburaruko, ahari abagore bicaye baririra ikigirwamana Tamuzi. Bagenzi, ijambo ry'ubuhanuzi rya Ezekiyeli ritumbereza ku bintu bibiri, riravuga ibyabera mu ihema ry'Uhoraho mu gihe cya kera, ariko kandi riravuga n'ibizoba mu ishengero mu gihe cy'iherezo, igihe Babuloni hahambaye izokwegera ababa ku isi mu kaboregwe ka vino y'ubushakanyi bwayo, inyigisho z'ibinyoma zayo. Kubera yuko umugore agereranya ishengero, ubwo rero hano ishengero rivugwa n'inzu ya Isirayeli yaririra ikigirwamana cy'i Babuloni. Mbega ubuhakanyi buhebuje! Ariko iyo nzira y'umwiza isi yose izokongera kuyigenderamo ku iherezo ry'ibihe. Mu yandi majambo, ugusenga ibigirwamana kweruye kuriho mu ishengero ry'uno munsi hakoreshejwe ibintu bisengwa nka beranda, akana Yesu hamwe na Bikira Mariya. Mbega narasenze Semiramisi na Tamuzi mu myaka yanje ya mbere y'ubwana. Ibi birangira mu mutima iyo niyumviriye ko nahora nsenga abapfuye. Byifashe

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

barakoze abaririmbyi muri uku kwishura iki kibazo kivuga ibya Yesu. Ntitwari dukwiye kwiyumvira kumenya Yesu ngo tumutandukanye n'abandi batatu ba Yesu bavuzwe muri Bibiliya bigarukire ngaho. Ikibazo cyacu nta nyungu cyo duhesha. Mbega ko twashatse kumenya Yesu Kristo. Nibyo koko turamuzi, dushaka iki kuri we? Mbega dushaka kumumenya nka Zakayo yashaka kurira igiti hama ngo yitahire iyo atamuhamagara. Biragahera, reka tumumenye tumuraze iwacu nka Zakayo. Tumumenye twihane nka Zakayo. Tumumenye tumutahure. Rero ijambo ry'Imana ryerekana yuko uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe n'umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Mbega kumenya Yesu Kristo bimaze iki? Bifise akamaro kuko bihindura ubuzima bwawe kandi bikakwerekeza mu buzima budahera. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo Yesu ni wa wundi ahari ibihe byose, yitwa Ndiho, bisiguye ngo nta kibanza na kimwe n'inshuti igusanga mu bibanza byose wocamwo. Waba uri mu nda y'umubyeyi, uwo Yesu arabana nawe akakubona akagukurikirana akagutabara. Waba uri ku musego urwaye, naho nyene Yesu muba muri kumwe. Nta nshuti n'imwe iriho ushobora kuronka kuri iyi si mwubana nayo mu nda y'umubyeyi atari Yesu. Uraronka inshuti mugendana ku manza, mu mibabaro, mu minezero y'iyi si. Urashobora kuronka inshuti mugumana. Mugabo ntushobora kuronka inshuti mujana mu mva. Yesu mu mva muba muri kumwe, no mwizuka mwoba muri kumwe. Mu mubatizo muramanukana mu mazi, mukavanayo nk'ikigereranyo cy'urupfu rwiwe. Ni inshuti idahemuka. Uwo Yesu yitwa uwifuzwa ibihe byose. Abamwifuza barahiriwe. Abatamufise bahombye ubuzima budahera. Abatamwizera nk'umukiza n'umucunguzi wabo bakamwizera nk'inzira n'ukuri n'ubuzima, abo barayogeye barapfuye baraheze, naho igitigiri cyabo cyoba kingana n'umusenyi wo ku kiyaga. Nimuze tumwizere, n'umukiza atabura guseruka. Abaririmbyi.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: izina nitwa Nindagiye Jean Bosco nkabasengera ku ishengero ry'intango rya Rubuye nari nifuje gutasha ishengero rya Musenyi ryose harimo n'abaririmbyi twaririmbanye bo muri korale ikangure natahije uwo bita Yamuremye Théogène akaba ari hariya muri Ikampara mu Bugande nkaba ntahije n'uwo bitwa Sinzoyeheba Olivier asengera imusenyi nyene natahije kandi nabizera y'ishengero nyene sanswe sengera ko rya Rubuye tahije umugenzi wanje yitwa Nchuti na Magara Serge ari ibujumbura natahije umugwi sanswe ndirimbamwo yiga muri kaminuza ya Ngozi natahije kandi umugenzi wanje yitwa Gadi natahije abanzi bose kwiri zina rya Nindagiye Jean Bosco bose Imana ibahezagire indirimbo ndabipfurije indirimbo yitwa Ikangure ya Korale Ikangure nyene y'umusenyi murakoze
1: nitwa Irankunda Janeti nkabasengera ku Rubuye nkabamva mu Cibitoki mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi nahije abana banje nongeye gutasha na Modeste na Tade na Manase n'abafasha biwe bose ndabatahije nongeye gutasha n'abategereje bibuzirasazi nongeye gutasha n'uwitwa Eric ari ngaho mu Kayanza nongeye gutasha na Mudoga ari ngaho mu Kayanza nongeye gutasha na musazanje yitwa Sewabukuru ndamutahije ndatahije na Danieli ndatahije na mudamu wiwe nongeye gutasha na mama ubwo nari namwibagiye mugire umunsi mwiza Yesu abahezagire murakoze
2: ku mazina nitwa ni Warimbere Gadi nkabasengera ku Rubuye nkaba nahoze sengera ku ishengero rya Gatumba rero nifuje gutasha inshuti n'abagenzi bari sengera mu ishengero rya Gatumba kurare Good News nahoze ndirimbamwo ndatahije atire n'umufasha wiwe ndatahije n'abashefu guide bose twari kumwe twahora dukorana igikorwa kimwe ngaho mu Gatumba ndatahije n'abavyeyi banje basengera ngaha ku Rubuye tahije n'umuryango wa Erene usengera ngaha nyine ku Rubuye tahije n'abagenzi banje bahora basengera ngaho mu Marambya haba ndabipfurije akarimbo isabato karirimbye n'umugwe Hepric Family ngaho mu Ngagara mani bahezagiye
3: Radio Agakiza bisoko y'ukuri.

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Iki ni kiganiro ubutumwa bwiza mushikirizwa na radio agakiza, muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Reka nongere ndabipfurize bihe byiza ku birenge bya Yesu. Nimwaba mubyibuka mu kiganiro giherutse nari narabasezeraniye ko tuzorabira hamwe umunsi w'Imana uwariwo, tukarabira hamwe n'ibimenyamenya bikomeye vyerekana koko uwo munsi ari uw'Imana. Ariko kandi turi burabire hamwe n'ibindi bimenyamenya bitwereka ingene abantu bayobowe na Satani bagerageje guhindura ico Imana yari yarategetse, ari nayo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ko basenga Imana imwe bafise imisengere, uburyo bwo gusenga butandukanye mbere n'imisi basengera ko nyamana, ugasanga iratandukanye n'imyinshi. Biva kuki rero? Mbere yuko dutangura gusesangura ano majambo y'Imana, nimunkundire mucane bugufi nanje maze dusenge. Data twese uri mwijoro, ndagukengurukiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ukaba wemeye kuduha akajyo keza ko kwiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, kugira ngo dutahure umunsi w'Imana uwariwo, kugira ngo mugihe dusenga dusenge dukurikije ubwombe bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwitanguriro igice cya kabiri usomye uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo ugira gatatu, ijambo ry'Imana riravuga riti: ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruhuka. Ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze, nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ivyo yaremye kandi yakoze. Bibiliya iradutomoreye neza ko Imana yaremye mu minsi itandatu hanyuma ica iruhuka ibikorwa byayo byose ku munsi ugirindwi. Hanyuma uwo munsi ugirindwi wonyene ni wo yaciye ihezagira. Yongera iraweza mu minsi yose igize iyinga, kubera uburemere n'agaciro kadasanzwe uwo munsi w'indwi ufise muri gahunda y'ubwami bw'Imana. Imana yaciye inawugira itegeko rya kane mu vyagezwe cumi by'Imana, kiravuga kiti: wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu zukore abari ukoreramwo ibikorwa vyawe vyose, ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanje jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Naruhuka ku munsi ugirindwi Nicho chatumye jewo horaho meza gira umunsi w'isabato nkaweza. Kuvayo mirongo ibiri uhere ku murongo w'umunani ugashitsa ku murongo wa 11 niho handitse ico cagezwe kigira kane. Ubuhangange rero bw'iryo tegeko rya kane bukomoka kukuba Imana imaze kurema yararuhutse ku munsi ugirindwi maze icha ishikiriza ubwo nyene umuntu wa mbere Adam. Ivyo yari hejeje kurema vyose Adam nawe acasobanukirwa ko Imana ari umuremyi wa vyose. Kuva ico gihe ikiremwa muntu gica gihora gihimbaza uwo munsi cibuka ko Imana ari umuremyi. Aho niho uwo munsi ukomora ubuhangange bwawo. Numunsi twibutsa yuko Imana ari umuremyi w'ibintu byose biri ku isi n'abantu turimwo. Aha hantu turakwiye kuhagabira kuko ukutaruhuka kuri uwo munsi w'isabato ndetse no kutawuziririza tubaduhakanye ko Imana ari umuremyi wacu. Kandi tuba tunatakaje amahigwe yo kwezwa no kwakira imigisha Imana yeguriye uwo munsi w'isabato na cyane cyane ko uwo munsi yawezagiye ikanaweza. Iciyongereye kuri ibyo ukutaziririza uwo munsi twibukira ko yuko Imana ariyo muremyi w'ibintu byose ikaba n'umuremyi wacu. Tuba twerekanye kandi twemanze ko ataho duhuriye n'Imana kuko Bibiliya irashimangira ko umunsi w'isabato ari wo kimenyetso c'imigenderanire iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Imana yagize iti mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiel gice cya 20 ku murongo wa 20 ngo mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namenye kugira ngo mumenye yuko jewe nduhoraho Imana yanyu. Satani rero arabizi neza ko bamwe hamwe abantu bobaho bataruka isabato yoba ageze kuco yifuje kuva kera cyo kuzimanganya imigenderanire ikwiye kuba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Abantu benshi kubwo kutagira ubushobozi bwo gushakashaka muri Bibiliya mu buryo bwimbitse imirongo imwe n'imwe bayigira ikigwanisho mu kwerekana ko itegeko rya kane ry'Imana ataco rikimaze maze bakisunga ano majambo aboneka mu ikete Paulo yandikiye abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke ku by'iminsi mikuru canke mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isabato. Ivyo vyari gitutu cibiraririye kuzoza ariko umutumba ubwawo nuwa Kristo. Iyo mirongo dusomye iriko iradusubiza mu isezerano rya kera mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 28. Muri ico kigabane cyose tuhasanga indanzi z'amajambo zikurikira: ikimazi cintasiba, ikimazi gitangwa ku isabato, ikimazi gitangwa iyo ukwezi kubonetse, ikimazi cya pasika, ikimazi cyo ku munsi wo kuzana ivyimbugwa vy'umushuzo. Rero turiboneye neza na neza ko ya mirongo twasoma italiko irahamagarira abantu gutitura no gukengera itegeko rya kane ry'Imana ryo kuruhuka isabato, ahubwo iriko ivuga ivy'ibimazi vy'ibikoko vyatangwa mu bihe bitandukanye no ku isabato harimo mogihe cyo mwisezerano rya kera rero ivyo byari gitutu cy'ibyari biraririye kuzoza ariko umutumbu bwawo wari wa Kristo nkuko twabisomye mwikete Paulo yandikiye abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 17 ni naco gituma igihe Yesu yapfira ku musaraba ivyivyo bimazi bivugwa mu gitabo cyo guharura igice cya 28 nivyatangwa ku isabato birimwo ndetse nibindi byagezwe by'imigenzo y'abayuda byaciye bitagaciro kuko uwo byatunga agatoke yari yishikiye ikindi kandi nuko Yesu yivugiye ko we ubwiwe ari umwami w'isabato kandi arababwira ati umwana w'umuntu n'umwami w'isabato Luka igice cya 6 ku murongo wa 5 rero nitwaba twubaha Yesu tubwirizwa kumwubahana n'ivyo vyose yatumenyesheje ko ari vyiwe n'isabato irimwo kuko niwe mwami w'isabato nibitabuko ico cubahiro twibwira ko tumuha kizoba ari cubahiro cuburyarya nico gituma Yesu akiri kwise kari akamenyero kuri we kubahiriza uwo munsi w'isabato muri Luka igice cya 4:16 ijambo ry'Imana rivuga riti ajya i Nazareti yo yakuriye uwo ni Yesu ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye ava hasi ngo asome mbega iyo Kristo Yesu aza kuba akiri hano ku isi abayubahiriza umunsi w'isabato inyisho kuri icyo kibazo ni ego kubera ko Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwa kiri ni kwa zokwama ibihe bidashira iyo majambo ushobora kuyasoma mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo w'8 tugabe cyane kandi tube maso turabe ko twoba turiko turagenda nkuko Yesu Kristo yagenda kuko ngo uvuga ngo ahora muri we akwiye nawe kugenda nkuko Kristo yagenda ayo majambo yanditse mwikete rya mbere Yohana yanditse mu kigabane cya 2 ku murongo wa 6 kandi ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu abi Filipi igice cya 2 ku murongo wa 5 mbega ko Kristo Yesu yabayeho yubahiriza umunsi w'isabato ubwo weho koko wo bubayeho wubahiriza ubwo niwirigwa mu bijandi jandi via programa z'isi mu gihe wategerezwa kwirigwa wekerereye imbere y'Imana kuri uwo munsi Bibiliya igirite iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ivyagezwe nawe uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ivyagezwe vyiwe numubeshe ukore ntikuri muri we ayo majambo aboneka mwikete rya mbere Yohana yanditse mu gice cya 2 ku murongo wa 3 ukageza ku murongo ugira 4 twugurure rero amaso y'imitima yacu tubone iyo biba ari ivyagezwe 10 by'Imana byabambwe cyanke byakuweho kwica gusenga ibigirwa mana kunamira ibicucanyo gusambana kuzirura isabato ntibiba ari ibyaha kubera iki kubera ko ibyagezwe by'Imana biba byarabambwe ku musaraba igihe Yesu yabambwa ariko bivanye n'uko bitigeze bibambwa ku musaraba ngo Yesu abikureho n'uyu munsi bigihari kandi ari iby'agaciro k'abantu b'Imana babyitondera nico gituma uwishe usambanye wivye aba akoze icaha nkuko nyene nuwozirura isabato yoba akoze icaha. Nigihe Yesu yari yarasubiye mu ijuru, intumwa ziwe zabandanije kubahiriza uwo munsi w'isabato kubera ko mu byakozwe n'umwa usomye mu gice cy'17 umurongo wa kabiri ijambo ry'Imana riravuga riti, nuko Pawulo nkuko yamenyereye yinjira muri bo amara amasabato atatu avugana nabo ivyo mu byanditswe. Mu byakozwe n'umwa igice cy'13 ku murongo wa 42 naho havuga hati, bariko barasohoka Pawulo na Barunaba n'abandi banyamahanga benshi barabinginga binginga Pawulo na Barunaba ngo ayo majambo aze avugwe no ku isabato izoza. Mu byakozwe n'umwa igice cy'13 ku murongo wa 44 naho handitse hati, ku isabato ikurikiriyo hakorana nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Iciyongereye kuri ibyo, abantu bose bavuga ko barindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo babwirizwa kwimenyerereza muri ubu buzima bwabo bwo ngaha ku isi, bakahimenyerereza ubuzima bazobamwo mu ijuru baruhuka n'isabato, kubera ko igihe umuhanuzi w'Imana Yesaya yariko arerekwa ibyijururisha n'isi nsha yabonye ko no mu ijuru tuzobandanya turuhukirayo isabato y'Imana. Uzobisoma muri Yesaya igice cya 66 ku murongo wa 23. Rero hari kindi kibazo gice caduka mwaka kanya, none isabato yahinduwe gute, ryari ihindugwa nande, inyisho iraje itangwe na Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu myaka myinshi imbere yuko na Yesu avukira ku isi, Imana yari yarabicishije mu buhanuzi yari yaratanze kuri Daniyeli yuko hazobaho uzokwiha ububasha we ubwiwe agahindura ibihe n'ivyagizwe. Muri Daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa 25 dusoma ngo, isumba vyose azoivuga ko amajambo y'agatituro kandi azocobagoza abera bisumba vyose, azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe. Kandi koko Satani yaragerageje gushika ku ntego yiwe, kuko benshi cyane mu bavuga ko ari abakristo baruka umunsi wa mbere w'iminsi ndwi dimanche bitwaje ko ari wo munsi Kristo yazukiye ko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi ndwi mutwenzi ugomba gutambika. Maria Magdalena na Maria wundi baja kuraba imva. Ayo majambo aboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa mbere. Muri Luka igice cya 24 umurongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatatu naho handitse hati, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva, binjirayo ntibasangamwo ikiziga cy'umwami Yesu. Kubera iki? Yari yazutse ryari? Ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi ari wo munsi wa dimanche. Ego koko Yesu yazutse kuwa mbere w'iminsi ndwi dimanche, hanyuma amarana n'abigishwa biwe iminsi 40 imbere yuko asubira mu ijuru. Ariko ntaho yasize atubwiye ko umunsi wa mbere w'iminsi ndwi bitewe n'uko ariwo yazukiye ko dukwiye kwama turuhuka ko ngo tuhimbarize k'Imana. Haba namba rero turabonye ko gushira umunsi wa mbere dimanche mu kibanza cy'isabato bitigeze biba itegeko rya Yesu ntivyagizwe mbere na bigishwa biwe canke n'ishengero ro Kristo haba namba ahubwo mu mateka y'isi hari kwigenekerezo gindwi kwezi kwa gatatu ariko ntwarane umwaka w'amajana tatu na mirongo ibiri na rimwe urashobora nawe kuja no kuri internet maze ukandika décret du 7 mars 321 décret du 7 mars 321 niho umwami w'abami Constantino w'umuromani yashinga itegeko ryo kubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi dimanche nk'umunsi mukuru w'ikiruhuko mu bwami bwiwe bwose bw'i Roma kuri internet uzoca ubibona muri ya décret du 7 mars 321 iryo jambo gusa uryanditsemwo baca bakuzanira inkuru yose maze nawe ukirabira ingene byakomotse ku muntu atari ku mana ivyo gusenga dimanche niyo mpamvu impinduka zose zishingiye ku mategeko y'Imana uko ari icumi zanduruka mu ishengero rikomoka mu bwami bw'i Roma kandi iryo shengero nyene riremanga ubwaryo ko ariryo ryagize ivyo rihindura mu mabwirizwa cumi y'Imana aho rigira riti Ekleziya irazigama amabwirizwa cumi ikayiraba nk'inzira ntangere twogenderako yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngube umunsi w'Imana ayo majambo uzoyasoma mu gitabo cyitwa ubwuzure bwa kera ku rupapuro rwacu rw'ijana na mirongo itatu na gatanu ni igitabo cyanditswe na Musenyeri Gervas Banshimiye Ubusa yari icegera cy'umwungere wa diyoseze ya Muyinga yacanditse ku igenekerezo rya cumi na gatatu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu kugeza ubu rero ntibikiri agaseseshwa rumuri ko Ekereziya Gatolika y'i Roma ariyo yihaye ububasha bwo guhindura bimwe mu byo Imana yadutegetse mu mabwirizwa y'Imana cumi ubwa mbere Ekereziya Gatolika yatituye ibwirizwa rya kabiri ryo mu mabwirizwa cumi y'Imana mu kuyiha iyo ubwayo uburenganzira bwo gutegeka ko birekuwe gucura ibishushanyo no kubitereka mu mashengero ndetse no mu mabarabara bigahora byunamigwa mbere bikanafukamigwa ubwo n'ubuzimire n'ubuhakanyi buteye ubwoba bukomoka muri iryo shengero rikomoka i Roma ubwa kabiri Ekleziya yatituye ibwirizwa rya kane ryo mu mabwirizwa y'Imana uko ari icumi mu kwiha uburenganzira yonyine ubwayo bwo gutangura gusenga no guhimbaza Imana ku munsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo munsi wa dimanche ubwo nabwo nyine n'ubuzimire n'ubuhakanyi buteye ubwoba bukomoka muri iryo shingiro rikomoka i Roma turahejeje rero kuvumbura ibanga rihambaye ry'ingene Ekleziya Gatolika ivuga ku munwa gusa ko yubahiriza amabwirizwa y'Imana ariko mu bigaragara no mu byo ubwayo yivugira mu bitabo byayo ntiyigera yubahiriza amabwirizwa y'Imana cumi ahubwo yarayahinduye maze isigaza amwe maze nayo yasobanura uko ivyumva ariko rero ijambo ry'Imana rivuga amajambo y'imburi ku muntu wari we wese yohava janago agakurikira ivyo abantu bishingiye yirengagije ico Imana yavuze. Kuko muri Matayo igice c'15 ku murongo w'8 Yesu yavuze ati: "Ataba abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo ikaba kure yanje." Twamaze rero kwibonera neza na neza yuko Ekereziya Gatolika yubahiriza amabwirizwa 8 gusa, kuko 2 muri 10 ni kuvuga ibwirizwa rya 2 hamwe n'ibwirizwa rya 4 yarayatesheje agaciro mu gufata ko ukutayubahiriza bitotuma umuntu acirigwa urubanza n'Imana. Ariko aho nyene niho habonekera ubuhakanyi bwayo. Kandi abaprotestani amamiliyoni ku isi bubahiriza umunsi wa mbere dimanche. Rero mu gihe bubahiriza dimanche, abaprotestani ntibazi ko baba bariko barasuzugura Imana mu kutumvira itegeko ryayo rya 4 ryo kuruhuka umunsi w'indwi ariyo sabato y'Imana, maze bakaba baba bariko barunamira ivyo ishengero rikomoka i Roma ryashizeho, maze gutyo bagatera umugongo ivyo Imana yashizeho. Imana rero irongera ikabakurira inkoni kugishitse muri ano majambo aboneka muri Matayo igice c'15 ku murongo w'icendite: "Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagizwe n'abantu." Rero bica byumvikana neza ko hariho abantu bibwira ko bariko barasenga Imana ariko ntibamenye ko bariko bararuhira ubusa kubwo gukengera ico ijambo ry'Imana ryavuze. Ikindi gitabo kitwereka ingene Ekleziya Gatolika yigamba abaprotestanti kubyo bakora ni iki gitabo citwa Our Sunday Visitor, canditwe ku itariki ya 5 ukwezi kwa 2 mu mwaka w'1950. Aho hari amajambo avuga ngo: "Turavye mu bikogwa ivyo abaprotestanti bafata ko bafise agaciro kandi bihambaye vyose vyamuka mu ishengero Gatolika. Baremeye dimanche mu gishingo ca samedi nk'umunsi w'amakoraniro yo gusenga kuri bose, inyuma yaho abagatolika babihinduriye. Ariko abaprotestanti bisa naho mu by'ukuri badatahura ko mu kubahiriza dimanche, mu kubahiriza Noweli na Pasika, baba bemeye ubutegetsi bw'umuvugizi w'ishengero Gatolika ariwe Papa." Ayo niyo ya majambo nababwira aboneka mu gitabo cyitwa Our Sunday Visitor. Ariko rero kiretse uwo kwigirira injiji kubushake, Kristo Yesu yaramaze kutuvunira akagohe yuko icoroshe ari uko ijoro nese byuvaho hakwa kazatsa nakamwe kova ku nyuguti imwe yo mu byagezwe by'Imana. Kuko mu gusubira mu byagezwe igice cya 4 ku murongo wa 2 Imana haraho yongeye kuvuga iti: "Ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera cyanke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera." Kandi ngo "Uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira intahe kuri we, nti nihagira umuntu azokungurira kuri ibyo Imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cy'ibi byavugishijwe nayo Imana izomukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo." Ivyashuro Yohana igice cya 22 ku murongo wa 18 n'uwa 19 niho iyo mburi ihambaye yanditse. Mugenzi wariko urankurikirana mu kigwa cy'uyu munsi, uri yumviye rero umunsi w'Imana wariwo, ukwiye gufata ingingo maze ugahitamwo hagati y'icyo Imana yavuze n'icyo abantu bahinduye. Kuko Imana yavuze ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Uyu munsi nyene benshi bakengera, abafaransa bise samedi, niwo Imana ihamagarira abantu mu cyagezwe kigira kane kwitondera kuruhuka bakama bawukora ko amakoraniro yera. None wewe urahitamwe iki hagati y'ibyo bintu bibiri? Cyompa ugahitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana kukazoguha ukwidegembya. Mwari kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga bategurira kandi akabashikiriza iki kiganiro ubutumwa bwiza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane kubwo uyu mwanya uduhaye wo gusesangura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye umunsi w'Imana wariwo. Turagusabye rero uduhe kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe, maze udushoboze kwama twibuka kuziririza umunsi w'isabato nk'uko icyagezo cyawe kibivuga. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza, Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku ka posita 1910

0: Jada Pizza, bringe chem chem yapın.
1: Alo. Amahoro neza tuyaganande.
2: Ndabonimana Emmanuel buhurika.
1: Akaradio kakwegere nga mu buhurika gatuma byumvikana na.
2: Yego.
1: Aha.
2: Nashaka gutasha ko senti ibuhurika.
1: Yego. Alo. Alo. Alo. Mwanyi wacu ga telefone karamugoye.

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô, tu y'a Ganande?
1: Bon, Jackson, agaruse gatonya.
0: Oh, Jackson, kubera iki mugaruse kandi twabariye ko atamutwakira kabiri?
1: Ubise umuntu yarahuye n'inkuba. Nonese prema mu byukuri agire igiro giza kandi akoreshe umunsi akoreshe umwanya wo gusenga. Kubera Imana yiheshe igicyubahiro akaba yarahuye n'isangane, none Imana ikomeze umwakire kandi akore ibintu byo gusenga, Imana imuheze agire.
0: Urakoze.
1: Urakoze nani.

0: Mauro Mauro.
1: Amoro neza tuyaga nande.
0: Andi kumana kudusasa.
1: Amakuru nga kudusasa.
0: Nashimwe witeka akatubakire ka kana ko twabuta kapura.
1: Mhore mhore kazobugwa. Mbega karacakenewe.
0: Akapura. Ngarwe kwatwe bushaje twagashaka.
1: Yego.
0: Ndikamaze nk'ifurije ikiro gito mu murongo.
1: Urakoze cyane ugira umugisha.
0: Urakambone papa na mama ati ikiro gito.
1: Aha.
0: Ndikamone tagwe pyatari umukiri wati ikiro gito.
1: Yego me.
0: Ndikambone mata tabuko na mabo kwati ikiro gito. Ndikamone abone imana cyamaze umufashe wati ikiro gito.
1: Yego me.
0: Ndikambone nirenga yenu wati ikiro gito.
1: Yego.
0: Ikambone nzaimana chowere chichoro giza. Ikambone mwene wachari kurusoro ura chichoro giza.
1: Awamu rakoze na uheza jigwe.
0: Kumera.

0: Alo?
1: Alo?
0: Tuya ganande?
1: Ndi chiza ngarote.
0: Chiza nha wanu tukwakira kabiri mwihangane, duha mahigwa bandi.
1: Basha lo, mabano babiri uzovu koze.
0: Ego babiri.
1: Bo, kabane ncha kiso ngaho onya mrusa ando.
0: Aha.
1: Wari nari nabwe bagere ngi. Ngatino heza ji. Reka mbono unya. Zaburoni,
0: Yego.
1: Ngati heza ki kwa murakoni.
0: Yego.

0: Allo?
1: Allo?
0: Ego tuyaganande?
1: Nikigima na Charlotte nyangu.
0: Charlotte amahoro neza.
1: Asimba.
0: Amakuru yawe ngaho nyabubuye.
1: Turashima.
0: Imana ishimwe cyane kaze mu kiganiro cy'intasho.
1: Ukurikije gihe cyawe nyene n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane Charlotte. Umusheri wawe, umusheri baramuvuga mu izina kugira ngo yiyumve nawe. Ehe, ukaze rugashira kuti umusheri wanje Nikodemo. Nikodemo aca byumva ndazi yaci yatwenga cyaryohego.
1: Yego sawa.
0: Yego.
1: Amara abana banje.
0: Aha.
1: Yabyani mugu.
0: Yego.
1: Na mama neri mugu yagira gihe.
0: Yego.
1: Na $300.
0: Yego.
1: Nani seki kumugi.
0: Yego me.
1: Nani seki nyawugu.
0: Yego me. Aha.
1: Nambanda wanje kuri kumu.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni muyombare mu kirikozo.
0: Urakoze cyane ugira umugisha.
1: Sawa.

0: Agana Justine Muguzu.
1: Justine amakuru yawe.
0: Turashima Imana.
1: Kaze mu kiganiro cy'intasho.
0: Reka nifurize Georgisa umufasha wanjye n'abana banjye.
1: Uti mwiriwe.
0: Reka nifurize Georgisa wewe uri kuri radio gakita n'umuryango wawe.
1: Urakoze cyane ndagushimiye.
0: Ego reka nifurize Georgisa mama Gereye Muguzu. Mama Jiriveri Muguzu tijiro giza.
1: Yego.
0: Mama Mugisha tijiro giza Muguzu. Eka nifuri tijiro giza Wiliso Munyaka tijiro giza.
1: Yego.
0: Diravika tijiro giza. Bademai tijiro giza na mabukwe na databukwe. Eka nifuri tijiro giza. Mama mwijira ma tijiro giza. Wili so mwenye kati na andirawika tijiro jiza. Na haya mugutu tijiro jiza.
1: Gome.
0: Ijiro jiza nyishu indora ijiro jiza.
1: Wanyuma.
0: Wanyuma reka nyishu nito ijiro jiza. Mugisha ari mugaseni atijiro jiza.
1: Urakoze na ugiru Mugisha.
0: Ego
1: nama mpuro mojita. Sawa. Alo.
2: Alo.
1: Tuyaga nande.
2: Janda bakurande mu Kinombe.
1: Mu Kinombe na mahoro.
2: Utashimo wicheka.
1: Kaze mu kiganiro.
2: Ego reka nifurize ijoro ryiza umuryango wanje uri ngaha mu Kinombe. Amafanya sikongana na mjango wetu mugiri joro jini.
1: Ego me.
2: Amaika mbani sinama zika mbawu iwe. Sirewu samu wichu na mjango wetu mugiri joro jini.
1: Ego me.
2: Amaika mbani uwiri mwuyumunu mjango uwe. Ika mbani buni fasi nga hira angira na mjango wetu mugiri joro jini.
1: Urakoze.
2: Sawa nama murakoze.
1: Ngiri Mugisha. Hello.
3: Amaro chane kodexu.
1: Amaro chane tuyaga nande.
3: Ni Azariasi bubanza mvuga.
1: Azariasi.
3: Ego.
1: Amakuru ngai bubanza.
3: Amakuru ni meza.
1: Turi mu kiganiro cy'intasho.
3: Ego reka manze ntashe wowe n'umuryango wawe.
1: Urakoze Imana iguhe umugisha mwishi.
3: Munyonga ngaho mu gisovu ticoro gi. Mama Johari yakunda apa nawe nyine ticoro gi. Abagize korale Holy Family ngaho mu mirango kundaza nabonye ni tikiro giza mwese.
1: Yego yego urakoze cyane.
3: Abraham uwo batagira diako ni ngaho kundaza nabonye ni tikiro giza.
1: Yego me.
3: Ntibagiye pastor Gerard ndayambaje tumaranye gihe kinini igihe cy'iminsi itatu ngaho mu bikorane biriko birabera ibubanza.
1: Yego.
3: Nawe nyine namba rika yacumviza tikiro giza. Ntibagiye na pastor boss kari karakoresha ibikorane aho bita kune kukanenga.
1: Ego me.
3: Nawe nyene ahari tikiro giza.
1: Murakoze cyane.
3: Reka rero abakozi bose ba radio agakiza aho bari bose. Ndabifurize tikiro giza ntibagiye n'umuhungu wacu Adolphe ndazi umukimu.
1: Ego mushingo cya bose ndashimye cyane.
3: Ego.
1: Yego.
3: Reka cyenda gusaba ni waronka kanya. Muze kuduwa akaririmbo kose kakorale wake up yo ngaha mu gisobo.
1: Wake up.
3: Abantu bose wake up mu gisobo.
1: Nibwo ikiganiro kigeze ku musozo.
3: Ntacyo naho
1: gitwa. Tugira twakira umunywanyi wa nyuma wenyene.
3: Sawa sawa turi hanga.
1: Urakoze cyane.
3: Sawa.
1: Tugiye kwakira rero umunywanyi wa nyuma kugira ngo ikiganiro kigere ku musozo. Umunywanyi wa nyuma nimba yoba yamaze gushika tumwakire. Kugira ngo ikiganiro tukigeze ku musozo. Munywanyi arashitse umunywanyi wa nyuma. Alo.
4: Alo.
1: Tuyaga nande?
4: Nihabose Rosa mu ntara ya Buhumuza.
1: Rosa wo mu Buhumuza ubaye umunywanyi wa nyuma mu kiganiro. Abantu batanu.
4: ndatahije umufasha wanje n'umuryango wanje. Ndatahije Yusorele umurore.
1: Ego.
4: Tahite mama Liete. Tahite mama Fine.
1: Tahite. Urakoda cyane Imani guhezagire.
4: Ya murakoda.
1: Sawa sawa sawa. Erakoze rero umwanya w'umuhumuza rero akaba nawe turangije ko tukaba tubashimiye mwese mwagize ibishoboka byose kugira ngo bikunde mubane natwe mu kiganiro. Imana yo mwijuru ikomeze kubahezagira kiganira niho kirangiriye.
5: Zari ntasho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
6: Hello.
7: Ushaka gutasha? Papa na mama. Ushaka gutasha?
8: Akwiti mane ni atukira sa zija matista ku rufatwa na Zare mu karama.
9: Na mama Bera ibubanza ku rupumbu. Na mama Darirene ufasha baje subakanye.
10: Ngomba kora mu tabagenzi bose mu gihu.
11: Iba kiwe na magabo n'umusamaze Firina n'abana biwe.
12: Tembo ni fasha wanje ni wande mara hai. Tembo na anania si sasa.
13: Bo acha nende anasara kwa sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwao

bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere. Bishobora guterwa n'ibintu bikurikira: akamenyero ko kwama abantu bariko bihereza inzoga, inzoga igabanya iyinjira rya vitamine B ya mbere mu maraso. Ibimenyetso by'ikena rya vitamine B ya mbere birakunze kwibonekeza igihe umukenyezi yibungenze cyanke igihe yonsa, kuko muri ibyo bihe ibikenewe ari nyinshi. Igihe umuntu agwaye indwara y'igisukari, bituma vitamine B ya mbere igabanuka. Igihe umuntu agwaye indwara ya malaria, gucibwamwo bibandanya canke indwara z'ubwandu. Kwama ku mfungurwa z'ibara rimwe, na cyane cyane ugasanga izo mfungurwa zigizwe n'umuceri wera, isukari yo mahinguriro, ifarine yera, amavuta yamburiwe ibyo atunze mu mahinguriro, n'izindi mfungurwa z'imyiganano uno munsi abantu dukunze. Nayahe masoko meza y'isanganyangaburo B ya mbere? Turashobora gutanga akarorero: ibihoke byumye, ingano zimejeje, umuse wa macadamia, isoya, sezame cyangwa uburenda biterwa naho abantu bari mu mvugo basanzwe bakoresha, ibiharage, ubwishaza bwumye, umuceri wikwije ricomplet, ibiraya. Turashobora kuvuga kandi nk'ivyamwa: inanasi, imicungwe, imiwi, amapera, amavoka. Mu mboga naho turashobora kuvuga irengarenga, isogo, umukubi, hamwe n'ishu ry'ishugwe rizwi ku izina rya choux-fleur. Ubu naho tugiye kurabira hamwe vitamine B ya kabiri canke isanganyangaburo B ya kabiri. Iyi ku izina isanzwe yitwa riboflavine. Igizwe na carbone 17, hydrogène 20, azote 4, oxygène 6. Yavumbuwe n'abashakashatsi b'Abadagi mu 1932. Mu 1933, Umudagi yitwa Li Kun yayivumbuye mu mata, aca yita izina rya lactoflavine. Mu 1935, Umuswise yita Pikea aca yita riboflavine kani. Urugero umubiri wacu ukeneyemo vitamine B ya kabiri ni kuva ku mamiligram imwe n'ibice bitanu kugeza kuri rimwe n'ibice indwi mu masaha 24. Nibihe bikorwa bya vitamine B ya kabiri riboflavine mu mubiri w'umuntu? Irafasha mu gutuma habaho igikuriro, ikorana na vitamine B ya mbere mu gutuma isukari itembera neza mu mubiri, ikingira amaraso, ikingira amaso, inzara, urukoba n'umushatsi. Ituma uducene mangingo serire duhema neza, no mwitunganywa gisohogwa ry'amazi mu mubiri n'umunyu biciye mu gikorwa cy'amafyigo. Irakenewe kandi cyane mu gihe umukenyezi yibungenze. Nibihe bimenyetso byerekana igihe habayeho ikena rya vitamine B ya kabiri? Igihe habayeho ikena rya vitamine canke hakabaho ukubura kwa vitamine B ya kabiri, bituma haza kubaho ibyo twakwita ukuzingama cretinisme ku bana, indwara z'urukoba, kumva mu maso umenga harimo umusenyi, canke kumva mu maso harimo ubushuhe, kutaraba umuco, n'igabanuka ryo kuraba diminution de l'acuité visuelle. Inzara ziroroha zikavunagurika byoroshe, imisare cyangwa gusaduka mu mpera z'umunwa hakava amaraso, umunwa ugasanga uratukura, ururimi rukababara, umuntu akama afise n'ibibazo byo kubabara mu maso. Nibyo bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya kabiri. Kwa umuntu ariko yihereza ifungurwa nkene muri vitamine B ya mbere, kuba itinjira neza mu gitigu bitewe n'uko umuntu akunda kugwa mpishi canke agacibwamwo, n'ibindi tutoshobora kudondagura muri uno mwanya. Nayahe masoko y'isanganyangaburo canke vitamine B ya kabiri dukenera? Ibinyantete byikwije, aha turashobora kuvuga ingano, umuceri, ibigori, sayiri. Imboga turashobora kuvuga duti umusoma, umukubi, isogo,
n'izindi mboga z'amababi ahantu twabagiye

pinari. Mubinyamavuta turashobora kuvuga ibihoke, ivyema, isoya zimejeje, turashobora kuvuga kandi inazi, ibiharage, ubwishaza. Ngayo masoko meza ya vitamine B ya kabiri azotuma umubiri wacu ugira amagara meza. Ubu naho tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo B ya gatatu canke vitamine B ya gatatu. Iyi isanzwe izwi ku izina rya niacin canke vitamine PP canke acide nicotinique. Isanzwe ifise formula chimique yayo carbone zitandatu, hydrogène zitanu, azote imwe, oxygène zibiri. Nkuko kahise kavyerekana ku burondezi bwakozwe n'umugabo yitwa Hervé Jeune na bagenzi biwe nkuko twokwita Conrad mu 1937 baremeje yuko vitamine B ya gatatu ikiza indwara yitwa pelagre. Yari indwara muri kahise yari ifise ibimenyetso bigizwe n'indome zitatu za D. D ya mbere diare, gucibwamwo, dermatite, indwara z'urukoba, demence, ibisazi. Iyo ndwara rero yari igizwe n'ibimenyetso byari bikunze kuba byiyerekana. Abahinga bongera bakerekana ko kuri ibyo byigwa byakozwe nabo bahinga berekanye ko inyoni zafungura umuceri utarimwo agaso zagwara iyo ndwara, mu gihe izafungura umuceri zirimwo ako gasondori atakibazo zagira. N'uruhe rugero rwa vitamine B ya gatatu umubiri wacu ukeneye mu masaha 28. Umubiri wacu urakeneye ama miligramu ari hagati ya 15 gushika ku 18 ku munsi. Mu gihe abari gitsina gabo na cyane cyane guhera ku myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 16, mu gihe ari gitsina gore ku myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 18. Nibihe bikogwa by'isanganyangaburo canke vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu. Vitamine B ya gatatu iri mu mubiri w'umuntu ituma ibihimba bijeje kwakira ifungurwa no kuzihingura bikora neza appareil digestif, ituma amaraso atembera neza, ikingira ubwonko n'urukoba, ituma indema mubiri protein, ibinure n'isukari biboneka neza, ituma amaraso yiyongera munsi y'urukoba no kumpera y'umubiri. Irahambaye mwikura ry'uduce ndemangingo. Irakenewe ku bantu bafise ibirenge n'intoki bikanye. Nibihe bimenyetso by'ikena rya vitamine B ya gatatu: gushanga shigwa nervosite, gucibwamo diare, na cyane cyane ugasanga ibyo umuntu ariko acibwamo harimwo amaraso, kubura itiro canke kumeneka umutwe bidahera. Icyo ni kimenyetso gishobora kwiyerekana mu gihe habayeho ikena, naho iki kimenyetso gishobora kuboneka mu gihe umuntu ashobora kuba afise ubundi bugwayi tutarinze kuvuga. Ikindi kimenyetso kigaragaza yuko haba hariho ikena rya vitamine B ya gatatu nuko umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukama amaraso. Umuntu kandi arashobora no kugwara indwara bita pelagre. Mugabo uno munsi iyo ndwara ntikunze kuba iboneka kubera ko habayeho icyo twokwita iterambere, na cyane cyane mu byerekeranye n'amagara y'abantu, kuko uno munsi bivanye n'imiti abantu dukura kwa muganga biranaturinda ko dushobora kuba twogwara ino ndwara byoroshe. Abahinga kandi barongera bakerekana ko kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ariho ikena rya vitamine B ya gatatu, umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukeha ubwenge, akagira ikibazo cyo kwitiranya ibintu, ugasanga abayeho ariko akora ibintu binyuranye n'ibyo yategerezwa gukora. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu canke imibereho umuntu abayeho?
ya ndwara twabonye yitwa pelagre igizwe yarigizwe muri kahise no gucibgamwo indwara z'ukoba n'ibisazi ivyo ni muri bimwe byerekana ko vitamine B ya gatatu ica ibura canke akaba ariho ikena byayo harashobora kubaho kandi bimenyetso zibura rya vitamine B ya gatatu bicanze n'ikena y'andi ma vitamine yo mu mugwi wa B ukutinjira neza mu gitigu kw'iyo vitamine B ya gatatu bishobora guterwa n'imbanyi canke inzoga aina cyo gituma igihe abakenyezi bibungenze byategereza kuba byiza kugwiza imfungu bazimwe vitamine B ya gatatu kugire ngo habeho igikuriro cy'umwana ari mu gitereko n'umuvyeyi muri rusangi akagira amagara meza akamenyera ko kwa mabantu turi ko twihereza imfungurwa zidahinduka na cyane cyane ugasanga izo fungurwa n'ifungurwa nkene muri vitamine B ya gatatu ibyo bishobora kudukwegara karambaraye maze ugasanga twamira kwa muganga bitewe nuko tutaronka ino vitamine B ya gatatu mu fungurwa turi ko turihereza naye ahima soko ya vitamine B ya gatatu ubwa mbere turashobora kuvuga mu binyantete ibigori amasaka uburo n'ibindi imboga mbisi ibiharage ivyema canke ibiyoba biterwa naho abantu bari ko basanzwe babyita amata umuhondo w'irigi n'ibihinguwe muri ivyo ariko nkuko ikiganiro ari ntango shasha tugomba kuvuga ko naho amata ari isoko ya vitamine B ya gatatu canke umuhondo w'irigi mu vyigwa byatambutse twarabonye yuko amata asanzwe agwiza ibinure mu mubiri w'umuntu ari naco gituma tutoguma tuyihereza ngo nuko twoba twumvise yuko arimo vitamine B ya gatatu nk'isoko rya mbere ryo kuyironkamwo cyo kimwe n'umuhondo w'irigi Dr. Georges Pamprona Roger yerekana yuko muhondo w'irigi hasanzwe harimwo ikinure bita cholesterol LDL ku rugero rwa miligramu 275 ivyo bikaca bituma imitsi igira ikibazo turashobora kandi kuronka vitamine B ya gatatu mu ngano zimejeje isoya zikaranze turashobora gutanga kandi n'umuceri w'agasozi kubadashobora kuba bazi umuceri w'agasozi icari ico ni igihuranda ico gisanzwe cisohora muri vitamine B ya gatatu nchuti bagenzi b'ikiganiro intango shasha tumenye gufungura neza kandi igihe tugenda gusuma mu isoko ntitwibagire ibintu byingira kamaro na cyane cyane biciye mu bimera ivyo bizotuzania amagara meza maze ubuzima bwacu buhinduke ikiganiro cacu na hakirangiriye mwari kumwe na mwene so nkuru nziza Amede nimba hari cyo mwoba mwifuza kutwunganira cyane mwifuza kutubaza mwo turondera kuri izi nimero zikurikira 79 74 19 77 canke 61 91 39 61 61 naho ubutaha Imana ibahezagire